Tawea kuna guanija. Tawea kuk. Yuk kamin kuktuk, yak kuktuk. Mae huk tawea makut. Yut kuyuk takkai. Yuam ngabari chigalut. Yuk huk. Atoko ngay tuk tawe yaw nani. Tadi yuk ayak yuk agarat suang. Tadi yuk hatsu. Yuk agar tuk tawe yaw nati. Tako atok tegalut. Yuk agkaw. Tawe yam huk om. Kangnya pizza tununan tas kuituk kuyuk sata hunutan nutan tungus kumuk ng natakot takot saksa kini lukim makutjut saksao yam umuani ka kangnya tau na pagtulo kisao yam ilaci tungsik siki tawat tungnetakot. Ilaput, tungcit tuaput,

Mana ki wa yu ki ni chu ni sun ku khim ko shuk fim lawa ti ni ka yang ta ne ti yu na ng ri ta ra khlu ni khui nga ka ya go un nom kha sra na yu ka ta ma le pa lu ni pok si 40 degrees sam sam ga no khlu ni 15 to 20 miles per hour cha yu ka ka me 25 mile an hour ki tak lu ku ata ku sa sra na yu ka ta ma le pa lu ni pok si 37 degrees southeast sam ga no khlu ni 15 to 20 miles per hour un vach chu 12:53 pm minus 0.42 feet 7:55 PM 5.09 feet. Tasha Merit Pilum May 16 Army 52 at Mamtuetum Regional High School at graduate Takut. Litnawa Chujukluku Kanht Chugluku Hannah Lineberger. Litnawa Chujukluku Kanht Chugluku Maylene Fredericks. Litnawa Dumitin Kalachlunia. Nang Ramak Umut Kluku Kanht Kaludingam. Tiungani BRHS Principal Laos Magalisa Minor. Nunalgut State Akchalisu Nunakpam Taskala Sipan Nunuliri $1 million class of 2026 Luki Ilaita Tangsuli Elrit. Congratulate the Luki class of 2026. Imakbig mislu buksang sa ang ligil na tuk alas kami 2014 na ligil panod kahit ko imakbig lihtst ayok nilngud tutngay maaya kaya ko buksat nroh ka niluku imakbig mia giring sa chat arn kasuk tutngay alas kami at hagniyam imakbig mia buksang

0: Yeah, ma kinu na pichakum kayu wala kan pulinna. Agung khani yaki ma kanot plas khani. Akut khani, akut na wisim ta bilas khut kut ta. Aku zrah tkhlai na khulu ta pishk kinat ta. Agung toi umyong chapak sita. Pishk sita, uita gulu ta siu. Umyong chapalu ta pishk sita pek sita. Anik toi umyong chatkam sita. Ani kan kakatak ta man na kaniya pit na kay giya ka ang lalak ang retsilo ko akut ka kan hudlas kut ka so siwak sa kukak sukuni kap na susi damas kut si nang tunak kan rong ka so yak sa kukat imaw na ni sukuni Tamana khani ya chaki ma gumma ai pagma gumang di tahtinna atani kaini khani ni tashkhana kaini sagamayu khutken kala ruchi mi bi indai kan rut klashkhu ukut khutoy ya tit kharani khnen ka anakhti gana ni kinik nilukki An bagalo ni pinipilo ki kanaksiganan. Ilay tsukka, bit na masini. Tiksaka mong siwuna tay tiwulo ki makat na kayo kumalakay. Makutay maya. Yung saskakpik na ni umuyang tsatkakso ki kasing suwa bit na ka. Tiksimakan hangkot nun Kaisun ni nikau dukkan ia, nukat makut tamak mungkat tamak munga. Kini kah paling kup, nukayun nai tidak sakup kamna in mai tangdeku. Masuk kata anut kumak sayut makut sekang kerja cikai kup. Kini toyu bukit agani mukut anak lelaki kita lebih, yang terlibat malukia, cakup tamak mung agama nari lakti, mana kani tidak, jangan gelak kani tidak nyukun yuk tamak mung bukan kepada sa samyo naga itu mah. Tang sipisang talakay, maasit ka kang kita. Tama na kaniya ako na rin atok. So, maayong yut mo na ang sinun na rutam. Pit na ma, maagpisak ka. So, sumay, tang vara putya, makutoyip putya. Pit ka ka kula putya. Makinuna ang nakawakan rito. Makutta puyukhtirika kiputsibita Damgum yong chalkshiki makutta Binakhkaputtang wakputma matunashini Amsakripta katitak haliku Manakhani umuyang chalkshkakutkanotkakma
1: Kuna matay, my brother.